0: Na gyo a chos da yon.
1: Sa yon.
2: E ta dosa, men ekip dre.
3: Nan din fela mwen meni pasika.